0: da kami alo wedare gorki chaka kami se kaya maktage isit michirake da kami kayotawan da nira ni chako yakinta WhatsApp
1: 36 24 97 08 52.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kaya wotake kay chiken kanachala taki yakinta
1: 911
0: da kakaita na dokoshi isit yakinta ka kayaay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karita kalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chikit se ka kami te kumi se ke talo.

0: Da kami alo wedari gorki cak kami seka ya maktage isit micirake da kami kayotawan. Da nyira ni chako yakinta WhatsApp
1: 36 24 97 08 52.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137.
0: Da kayawota ke kay chicken kana chala taki yakinta
1: 911.
0: Da kayta na dokoshi isit yakinta ka kayay. Yoko yakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karit takalik. Tawisa ke, kunyita kanyi, isit yakinta ka interprete. Ka kami, kaya jini chikit. Seka kami te, kumi, seke talo.